wa ne si ki hatu e ka kini naka mona ku ne se ski ma yu e ku ku ita sitte e ku yu ku ne ta e pena ki ka puno e ka ni wa te